tarte ta na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ku hin nil nalar ngkan tala ay ku hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na aku sa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay ku nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dak pagau ka ay ku nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna akorota minister namba nyalo alafia awaren na wumpatan mata soni wahusu alafia awaren

0: Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangman ke tinana dubwa. Nina nyay ke kabkanne. Ka kokona na sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa wo kan jam mopote bina wiyin ke pwini na, ki yote sa yu pwini ni dal. Ka nisa ke dapon, soko de, atakwame na maritima atan pro blanpo yar. Lili mo, sa wo kan jam mopote bina wiyin mwanko ni lu, ki yote sa wiyin mwanko sa lada. Nama, nisa kara atan pon, na gran lome atan pro blanyar. Njulung ba sa gane acha, ne chula gabana leke, ne den kabla atine na adubwa baya. Ne acha, nile jo, ngwambi abana ne tine, njulung wabana kane ya. Nama ba jala mwaka trene, kanam mwaka kaya na adubwa baka falaban kitade. Kedo na adubwa pro kinye koma, sa kene trete, katang mwaka mwa mwa kinye fiba asempo. Tuna ti sa, tido togo da gomna apipi kekwe mwa pwa abora ya, na acha bo bwa benga ya anyabwa.
1: Ya, tabule.
2: Si un jour sur ta route.
1: Okay, you know what I mean?
3: Can we try it?
4: Yeah, they can work with that.
1: Instead of can we do it again?
4: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. Alright.
5: Listen to the whole flow now.
1: Yeah.

0: partita na tuar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ai kun huna nisa nukano tala ai kun huna nesa nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kata so ai kun hinil nalara ngantala ai kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru messe muto namba ai kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor de pagauka ai kun nyere ni ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun bata karana wara walna no wa muto namba ka fala nu wempa sewana wajar watena wawasa takuti tetemerta walika seta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huo huo oha lafia ka sarta ka adikisa awarta ukwana lafia ka agweta mutu te hendo lafia sarta kala ya adikisa awarta ya nuangka yeku lina takorota minister nampa nyalo lafia awaren na wumpatan batasone wafusu lafia awaren
1: Togo wa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atakpama farande ni chevio farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ae lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo swa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

0: peace for my country.
1: Tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se unon ka rewe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale unon ka rewe kata ka unon kat nso ay kun nil nalara nganta lai kun hinitis ka hu nongkar we kata ka wonong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lume nere siru mi se muto namba ayo kun nyari ngena sakana ha muto namba na ba we ngena e cari te ne kor dak pakau ka ayo kun nyere ne kamnya ka kalmina agelmi ta kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na wara kun bata kara na wara wal na wa mu muto namba ka fala nu wamba se wana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wan ta wa walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atiki se awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta kala ya atiki se awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo la fia awarta na wumpa tem bata so ni ba kusu la fia awarta.

buga to go bu foka madede nal mi minna bar oran dida na bar bar har ne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bar har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log tal gi de wora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat ran nan kan kargan padan nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haru ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kay madi yiko kay ta wule be ibe mi ti tambo na tan minguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu gatan boti to gun an kamili si asugo ni da banla me dugna.

war togo wisa ema mi yila ne kal mite se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro ko so lao taman na volta taman koro mnyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na ware kun bata karana ware wa walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu o hala fiaka sarta ka atikisa awarta o

0: tene kpi kla ka le gunko genti ma nyara ka ku bo mo le to to ku tebe anyi nguri ye ye fe o ku ile ba se be ka re to go gendere re ne ye ku tu bo bia kwe te o lo tu le ke che che eni yoro ku be se o ku ye bu ko nu le yo o ku ye le ba se be ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blese bu o kwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koke tele richevye menek lengke pulo mete mele etinine i ke felak febi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi isabele le sebu o kwi sa kalola nenye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la berke motu muye ya woro le mlek bunke du woe la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wasa ulurure abai mena farwe laire la wele me guru
1: o ngola adam marwa to wa kwa ni taba mo de ke la tu ba se kenga e se kenga de ka ka so tani ti yete kadi ba me pate ga do ka jodo tana me ya sa ta de tin na me u tamu dan buri e to mi ya kwa mbo cha dan ne ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ti ba tini di ye ta pi ta ni na ni ka ba ye ni ye ta pi ta di ni ni o tamu ti ga ye ni ya ga ba ba to ta ja na pa mbo ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to ku ta mbo ta ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa mbo ku ta ku ti ga ku ti ga kwa ta ja ni ke ye ku ta ku ti ga ku ti kadeni ye tu utamu ye mburi ye bitira re kwane kwa ye bita tira ko tamu beni kara ko tamu ko siga ko tira kwa ta do mo mo da dia re ko tamu mi aga to wa kwari do ti ya ti tin ga bodi teni re bonyi ko kan du wa ti mi aga baje ba ke bi aga kai na me beni bodi ga du mo mo ta ko na me ya ti ga ne bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye paka piko ka bala na ga ni akwa ni ba twa na me ya ko ba adwa ra mi aga do amara tu mammu da pani ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni oni do panna de do ka ta do na ko ta
2: al umma ka san to go ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu

tartata na tuwar togo wisa ema meyela nekal mete sefe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na mpataro kwa solao taman na wolta taman koro mnyante kale sese kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasa nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wolnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kata nso ay kun hindi nalara ngantala ay kun hindi tisa ka hundong karwe kata ka unon kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi nerisiru misese muto nampa ay kun nyari ngina sakana ha muto nampa na pawe ngina ecarite nekor dekpakau ka ay kun nyere ni kamenya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na wara kung bata karana wara wawalna wamu muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar watena wawasa takut itu temerta wali kasuta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huo huo oha lafia ka sarta ka adukis awarta ukwana lafia ka agweta mutu te hendo lafia sarta kalaya adukis awarta ya nuangga ye kulina okorota minister nampa nyalo lafia awarta na wumpatan watasone wafusu lafia awarta.

0: peace for my country.
1: Tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro minyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil nalara ngantala ay kun hinitis ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kung mata karana wara wal nan wa muwa muto nampa ka fala nu wa mpa sewana wajar watena wa wasa takuti tete merta wali ka sta nu apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga yeku linna akorota minister nampa nyalo ala fia awaren na wumpatang batasone wa husu ala fia awaren

0: tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bò mông lê tù tù gù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phê ngũ kùy lê vè sè vè kê rì tù gù gần dà rì rà nè yô kù tù bò vè. Bè tè wù lù tù lè kì chê chê e nì yô rô kù vè sè vè ngũ kùy pù kò nù lè. Yô ngũ kùy lè vè sè vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kè tà sè sèng kè wù lè phê tù fà kè sà nè kè prì mà tà tè lù jù bè tè mù nì yà kù rù jù bè tè mù nè jù bà wà tò pram prang ble sebu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu o kui sa kalola nye in ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu ye mena bale wo ku ila ber ke motu mu ya woro le mulek bunke du wo ye la nyare bire wo ku re dir wo nyare bire lo chungulu kwe wesa uluru re abai mena paru we la ye la we le kuru
1: aha to gwa na chem nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kan kanne kan ko kona sa ke blan yan na pa fam le bo ka blan yar nga njam sawo kan jam mo pote bina wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar li li mo sawo kan jam mo pote bina wi mon ko ne lu yoti sa wi mon ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulu ba sa ga na cha na chula ga bina le ke na da ka blatin na da gba ya ni cha ni le jo ngam ya bina na tin na yulu ngob na kan ya nima ba jala mwaka trene ka nima ka kaya naadubwa baka falaban kitade. Kado naadubwa pulu kinye koma sen kene trete katang maku mwai mwaka nya fiba asempo. Tuna ti sen tido togo da gomina apipi kwenye mba pwa buraya na jebo baba nga ya anepo.
2: Togo juka muda tuwa do chikeo. E chono agritoviso chikeshi dole lelogbo. E gataro ako sudo akutikpe lung kufido. La mese nyongbo le katachame kolo irado watowo. Oso afolote. Inu nwono juka. Togo juka la plemo. Mudo mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwepki makho makho. Bali bali. Watuwa kuome le kareka. Ya nagbeto okwa nya mudo le niti ameleka ho. Nomi lengkeke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama detolo no a foule ti le kweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le karikaya nlemi kodugodu to wa so coupon ti ni o ma vie asonomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolono kolo ame khokho nwide asono ame nleto no va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kufido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ata ugbo.

0: Tên này bí cả là cả lơ ngũng có gần chi mà anh nhá ra cơ cụ bộ mộng lơ tù tù gù tơ vơ. Anh em ngủ yê yê phơ ủ quỳ lơ vơ sơ vơ cơ rơ tù gù gần đà rơ nơ yê cụ tù bộ vya. Quay tè ủ lơ tù lơ kì chê chê ê ni yô rô kù vơ sơ vơ ủ quỳ phụ cô nụ lơ. Yô ủ quỳ lơ vơ sơ vơ cơ yá sàng vô tà bò yi. Kê tà sơ sơn kê ủ lơ phơ tù phá kê sá nơ kê prì mà tà tè lù jù bơ tơ mù nì yê kù rô jù bơ tơ mù nè jù bơ vô tò pram pram Bila sebuah uwi ke atak pame anak menek lengke pulu purwar berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulu dapanggu menek lengke koga tiliri cevye menek lengke pulu mata mele etinine ika felak febi kwe wukunda kasa kura kura kofi sabalele sebuah uwi sa kalola neye ufale ketayi teke ule fekara menek lengke pulu mulume mumu ye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru de abai mena faru we la iri la we le mi guru
1: wo ngola adam marwa to wa kwani ta ba mo ke ga tu ba ce kinga e ce kinga ri ka ka to tani ti ye ta kar ba me pa ta ga do ka jo da tana me ya ta ta te ni na me u ta mu dan du ri to mi ya ya kwa mbu ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni u ta mu ti ya ye ni ya ga ba ba to ta ja na pa mbu ta ku ti ya ku ti ka kwa ta to ku ta mu ta ku ti ya ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta ku ti ya ku ti kwa ta ja ni ke ye ku ta ku ti ya ku ti kadeni ye tu utang ye nguri ye bise la kwa na kwa ye bi ta ti la kota mo be ni kara ku ta ku ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ara ku ta mi ara to wa kwa ri do ti ya ti ti ga bo di te ni bo ni bu ka ni wa ti mi ara ba ye ba ke bi ara ka ina me be ni bo di ga di wa mo ma ku ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina ka kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka pi ko ka ba la na ka ni a kwa ni ba jwa da na me ya ngwa ba adwa ra mi ara do amara fi mo amuda pan ya do ka ga ke da ta mo ka do ni ko ti minisi yo ni oni do panna de do la pata we wa na ku na

tarta ta na tawar togo wisa ema meyila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate ta nutasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil na lara ngantala ko hinitise ka ku non garwe kata ka wonon kata na akwasa ha muto namba karate tata notas na gran lume ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngina sakana ha muto namba na ba wenyina e charite ne kor dakpa ka ay ko nyere ne ka menya ka kalmina agalmita gra yer ka amaire awanta ka saha mi muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa wal na wa muto namba ka fala nu wamba se wana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta walona mudo de hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kona la fia ka agweta mudo de hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awara na wumpa tamba ta so ne wa husu la fia awara.

0: jawo ba omulisimu bebe muli wado. C'est ma prière.
1: Al umman kasan Togo ga wata sanarwa kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen soron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Minista Kin Kiwon Lafiya tare da abokan huldansu.
2: Aha, to gwana kim. Niyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kalkanne. Kan kokona na sake blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sawo kan jam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sake dapon sokode atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo sawo kan jamo pot bina wi mon kone lu yot sa wi mon salade na ma na san kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba sa na kya na chula bana leke na da ka blatin na do gba ya na kya na lejo ngam ya bana na tin yulung bo na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do gba ka fala ban ka tade ka do na do gba pro kinye koma sai kene trete katang mak moy mo kunya fiba asempo tunati sai trete ko da gomna apipi ko pengba pa boraya na na che bobo nga.

0: Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kab kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke pini na, ke yoti sa yu pini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na dubo ba ya na cha na lejo ngam ya bna na tina yurum go bna kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dubo ba ka fala ban ka ta de ka do na dubo pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na a pipi ko ping ba po a bora ya na je bo bobo na ya
1: al umman asanto go da wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Sabana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga ministakin kiwon lafiya tare da abokan huldansu avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie

te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nya re ke ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ru ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram blese bu okui te atakpa me anake munek lenke pulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke pulo dapangu munek lenke ko katil richivie munek lenke pulo mata mele etini ne i ke flak fwebi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fi sabele le sebu okui sa kalola nye ufale ketayite ke ule fukara munek lenke kulo mulome mumuye mena pale o kui la ber ke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wesa uluru de abai mena farwe la iri la we de mi kuru Thank you.

taka wono ngatana osu ay kun huna nisa nuka no tala ay kun huna nesa nisa ka hundo ngata kena tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim tama na wolin tekle hundo ngara we kata ka wono ngat osu ay kun hindil nalara ngkan tala ay kun hinitis ka hundo ngara we kata ka wono ngatana akwasa ha muto namba karate tata no tasna gran lome neresiru messe muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ni kaminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka fala na wara kung bata kara na wara wawal na wa muwa mutu nampaka fala nu wamba sewa na wajar waten wa wasa taku tita temer ta wali ka sta nu apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nu anga ye ko linna akorota minister nampa nyalo alafia aware na wumpatan batasone.

togo buga togo bu foka madede nan mi minna bada oran dida na bada bada har na mundu mundi bambor be bad bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bada har wule mundi ba son to mum rim nogri mi logo talbi de gora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin nan de bat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kunyu haruku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata minna kaymadi yiko kayta wule be be mi titim bona tim minguna mundu bana man tu toraba wona dumi ida be imugu getim boti togun an kamini si asugu ni da banna me dum na hatun be be sana tibin getu.

0: Al'umman ƙasar Togo, ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan hulɗansu.
1: Temi omo Togo an, awa kan en agbara chualakpa pikpe, nere Togo bibe. Asoko eto, chikakpe a chualakpa, ama aboche nona imeji. Ona chen chen, aboche ti nojo mamere, lo nojo mamejo ochuya wa, nere Savan, Central, Maritime, Mundoa bibe, Mplato. Agbara eke jie, obo lo ti nojo me fale nogu, lon tantan ochuya wa, aboche nere Kara, unere Lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi agron fwen, ene wa kane an, mba dire fwen ne bolo chabo kagba a chwa lakpan, mbe ne bolo e, melo ye begba, agron sintan weman kan fwen, ebo bane weman lon dibe, chikanyari a chwa lakpan melo e ako fwen. Bo wawane ni egbagbe mbi adire fwen ne kagba a chwa lakpan, okmanju ni elon labone yese mwen, mbe ako fo fwen atualakpa mbe bogba. Kasu nabe atualakpa na tia obo arwe kboni iba koma mwen. Unko eti ndi ndi chelakun yenari ndi aralile un ene na kogbe fwen.
2: Togo dukan muda ti wo do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gba taro akosu do akuti pelun ku video la mesenu ogbo le kachacha me ko lo yi gado wa towo o so afolote inu nono dukan togo dukan la plemo muda mama avava me le togo ni gbadi ho le pepi ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kareka ya han agbeto opo anya muda le ni ti america kho no mi le nkeke vivan deno zalikule ti la va yin keke amade tolono a fole ti le kweti me mi le wa do me hle to wa to akwe duo me le kareka ya hle mi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwelo iji mi a pole mi a so lono kolo a me khokho nuide asono a me hle to no va lo mi gbo Eche, ili gbedo ashi, ti so, akosu do aku ti kpe lon kuvido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.